Magandang tanghali po. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan, kababayan, kamag-anak, lahat-lahat na po tayo. Kayo po ay nakikinig sa ating palatong tunang Halo-Halo Espesyal na sumasapit sa inyong mga tahanan tuwing Huwebes ng tanghali, pamula alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng tanghali po. At ngayong hapon, ito po ang palatong tunang Halo-Halo Espesyal na nagagaling po sa 5EBI 103.1 sa inyong mga radyo, ang ating multicultural world. Si Bioli Leslie po ang inyong tagapagbalita ngayong hapon upang handugan kayo ng mga balita pamula sa atin at sa ating mga paligid at mga tugtuging galing po sa sariling atin. Mga kaibigan, dahil po panahon ng taglamig, magpapatugtog po ako ng mga lumang awitin na matagal na ninyong hindi pa napapakinggan. Ang mga heritage na awitin katulad ni Ruben Tagalog, Sylvia Latorre, Senon Lagman at marami pang iba. Kung sa bagay ang mga luwang awitin ay yung mga pinapakinggan ng ating mga magulang. So ang unang awitin ay manggagaling kay Senon Lagman na Salamat sa Alaala at susundan ni Sylvia Latorre Nasa Ang Kairog. Sana po ay matatandaan ninyo ang mga awiting ito.

nasa ang kairog ni Silvia Latore at yung pong nauna ay salamat sa alaala ni Sinon Lagman. Mga kaibigan, natatandaan ba ninyo si Sinon Lagman? Siguro po yung mga millennials na tinatawag, hindi po nila natatandaan yun. Kasi ito, panahon ng mga nanay at tatay natin, awiting ito. Si Sinon Lagman, siya ay tinatawag ng prinsipe ng Kundiman. Nanalo siya sa Grand Champion sa television show ng Tawag ng Tanghalan. Natatandaan niyo po ba yung Tawag ng Tanghalan na pinapalabas sa ating television noon? Siya po ay naging hari ng Kundiman at Harana, Filipino love songs ang kinakanta ni Sinon Lagman. Si Sinon Lagman ay pinanganak noong 14 ng Abril 1936 sa Masantol, Pampanga. So alam niyo na kung ilang taon na si Sinon Lagman po. Nanalo sa singing competition noong 1959 sa National Singing Competition ng Tawag ng Tanghalan. Si Sinon Lagman ay tinatawag ng prinsipe ng Kundiman noong taon 1960. Yung sumunod naman po, si Silvia Latore. So yan po, matatandaan po din ng ating mga nanay at tatay at mga lola. Si Silvia Latore Perez de Tagle ay ipinanganak noong June 4, 1933, isang Filipino singer, actress at movie star. Simula noong 1941 at hanggang 2022, siya ay naging migrante sa Amerika at sumakiblang buhay noong December 2022. Kung natatandaan ninyo ang programang Tang Tarang Tang, nakasama niya si Pugo Bentot, Rosa Aguirre, Leroy Salvador at Marikit Suliman. Si Pugo kasama si Togo at ay popular na comedy tandem sa Philippine movie noong panahon ng 1940 at hanggang 1960. Kasama ni Silvia Latore ng famous Salvador clan, si Leroy Salvador, batikang direktor na pumanaw noong September 1991 sa Pilipinas. Sumunod na awitin, Lumang Simbahan na ni Larry Miranda at Ikaw pa rin ang Mahal ko ni Pilita Corrales.

Mga kaibigan, yung awitin na lumang simbahan ni Larry Miranda ay napakaganda po. Ano? Si Larry Miranda po ang tinatawag na prinsipe ng Harana noon sa Pilipinas. At si Pilita Corrales naman ay tinaguri ang Asia's Queen of Songs, songwriter, pop singer, classical singer at pinanganak noong Agosto 12, 1937. Tumira si Pilita sa Australia at siya po ay pinanganak sa Cebu at sumakiblang buhay noong 2025. Siya ay 85 taon noong April 12, 2025. Ang susunod na awitin, Saan Ka Man Naroroon ni Rick Manrique. At susunod

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Samantala, mga kaibigan, dumako naman tayo sa balitang pambansa na handog po sa inyo at kalakap po ni Norma Hennessy. Labor kumpiyansa sa AUKUS sa kabila ng kaguluhan sa pamunuan sa United Kingdom. Nananatiling kumpiyansa ang pamahalaang Albanese na matuloy ang 368 bilyong kasunduan sa submarino kasama ang UK at US. Sino man ang pumalit kay British Prime Minister Keir Starmer ayon kay Deputy Prime Minister Richard Marles. Nagbitiw si Sir Keir sa gitna ng matinding panggigipit sa loob ng kanyang partido sa kabila ng pag-akay niya rito sa napakalaking panalo sa halalan at wala pang 2 taon ang nakalilipas. Sa paghaharap ng mga reporter sa Parliament House noong Martes, pinuri ni Mr. Mal si Sir Keir bilang isang malaking kaibigan ng Australia at sinalubong ang papuri ng naging commitment na papaalis na British Leader Caucus. Si Sir Keir ay isang malapit na kaalyado ni Anthony Albanese na noong huling bahagi ng nakaraang taon ay nagbigay ng talumpati sa komperensya ng United Kingdom Labour Party habang nagsasagawa ng opisyal na pagbisita. Inihayag ni Ginoong Albanese na siya ay lubos na nagpapasalamat sa mga pagkakataong nagkasama sila ng magtrabaho upang patatagin ang kanilang pakikipagtulungan sa depensa at seguridad sa AUKUS. Suportahan ang matatapang na mamamayan ng Ukraine at panatiliing ligtas ang mga kabataan mula sa pinsalang maaring idulot ng social media. Nagpahayag din ng panghihinayang ang katunggaling mang babatas na si Andrew Heistie sa pagbibitiw ni Sir Keir, ngunit sinabi niyang nabigo nitong tugunan ang mga pangunahing hamon sa UK. Napakasakit panoorin ng isang punong ministro ng UK na ibinagsak ng sarili niyang partido pagkatapos sa isang napakalaking tagumpay noong 2024. Ngunit naniniwala akong nabigo si Sir Starmer na harapin ang ilan sa mga pangunahing suliranin kinakaharap ng United Kingdom, pahayag ni Ginoong Hastie sa Sky News, sabay turo sa immigration enerhinya pagkakaisang panlipunan. Ayon kay Ginoong Hastie, may mga pagkakatulad ito sa Australia kung saan nagbabala siya na umano nasa langit ang halaga ng pamumuhay at ang maliliit na negosyo at mabibigat na industriya ay naghihikahos. Samantala, magbalik tanaw naman po tayo sa mga kaibigan at pag-usapan natin ang mga significant events noong Hunyo at Hulyo. Noong 12 ng Hunyo ay ipinagdiwang natin ang 128 taon ng Araw ng Kalayaan. Ito ay unang ginawa sa Kawit, Cavite noong Hunyo 1896 na idineklara ni Emilio Aguinaldo na nag-establish ng unang republika ng Pilipinas. Noong Hulyo 4, ang United States ng Amerika naman ang nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas pagkatapos ng maraming dekada na ang American colonization. Ang July 4 ang tinatawag nating American-Philippine Friendship Day. Alam ba ninyo na ang America Day ay sinakop ang Amerika po ay sinakop ang Pilipinas ng mahigit na 48 taon pamula 1898 hanggang 1946. Ano-ano ba ang ginawa noong Independence Day? Ano-ano ba ba, mga kaibigan, ang ginagawa ng Pilipinas pag Independence Day, no? Flag ceremony sa Luneta. Siyempre, andun po ang ating mag-ginoong presidente. Fireworks sa mga parada, mga iba't ibang komunidad. Salo-salo ng mga pamilya. So, yan po ang mga nangyayari sa ating bayan po. Samantala, magpatugtog naman po tayo ng isang awitin na handog ng Pilipino sa mundo at may bukas pa ni Rico J. Puno.

Yun po naman ay awitin ni Rico J. Puno. Natatandaan niyo po ba si Rico J. Puno nang pumunta dito sa Timog, Australia? Siya ang ating macho guapito ng Pilipinas. Samantala, mga balita naman po, dumako tayo sa mga balita sa Pilipinas. Naku po, dahil po tag-ulan ang baha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sa Bito Cruz corner ng Top Avenue ay heavy flooding. Mga sasakyan nakalubog dahil sa malakas dala ng habagat at bagyo. Samantala, mga significant events naman ng Hulyo, dahil patapos na po ang buwan ng Hunyo, so magbabalik tanaw po tayo. So noong Hulyo 1, 1978, kung natatandaan nyo, si Haji Alejandro ay nagpunta rin po dito sa ating lungsod ng Timog, Australia. Si Haji ay nanalo ng Best Singer Award sa Seoul International Song Festival. Si Haji ay isang prominenteng tao sa Pilipinas, sa Philippine music industry. Nagbigay ng honor sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Seoul International Song Festival. Ito naman noong Hulyo, sa Hulyo 2, ay ipinanganak naman si Imelda Remedios Visitacion Romualdez sa San Miguel, Manila. Ang kanyang mga magulang ay si Vicente Abogado, art po at former ng former dean ng St. Paul's College, and Remedios, ang kanyang ina, ay isang mananahi at homemaker. Siya ay may limang kapatid, at si Melda ay panganay at top sibling from father's first marriage. Noong July 2 sa ikalabing-anim na put isang birthday ni Imelda, siya ay na-acquit of all charges noong July 2019. At pinawalang sala si Imelda Marcos sa lahat ng charges sa pagnanakaw sa ating bansa at treasury na ini-invest ang mga pera sa United States of America. July 2 din, 1973, inauguration ng San Juanico Bridge, largest bridge in the Philippines between islands of Samar and Leyte. Ito po ay proyekto ni Imelda Marcos. Noong magnitude 7.8 earthquake na yanig sa Mindanao at Bisaya, tumama ang lindol ng Sarangani. Ito ay may intensity sa General Santos City. Samantala, ipinagdasal ni Pope Leo ang kaligtasan ng mga Pilipino. Maraming mamamayan ang confirmed dead at marami pa rin ang nangwawala. Kung gusto po ninyong tumulong, magbigay po lamang tayo ng ating donasyon sa Philippine Red Cross sa pamamagitan ng redcross.org.ph. At mga kaibigan, syempre po dapat nating ipagdasal ang ating bansa, no, sa dami ng mga nangyayari sa ating bansa, mga lindol, baha sa Davao at Mindanao. Maraming nasakunas dahil sa lindol at mga marami rin po ang nawalan ng buhay sa lakas ng lindol na 7.8 magnitude. Samantala, ang Philippine Institute of Volcanologists and Seismologists ay nag-monitor ng tsunami waves. Ang mataas na recorded waves ay 1.4 meters tall. Sinabihan ang mga mamamayan na pumunta sa mga matataas na lugar. Hundreds of aftershocks ang gumimbal sa southern Philippines dahil sa magnitude na 7.8 na lindol, na maraming tao ang nawala ng buhay at marami ang mga nasaktan. Sinabi ng otoridad na bilang ang ay baka tumaas pa, ang bilang ay baka tumaas pa dahil sa mga gusali na nag-collapse at natabunan ng mga rubbles at landslide. Marami pa ang lugar ng mga inland na walang koneksyon sa electricity o sa telepono. Mga 2,000 mga bahay at 6,000 public school ang nasalanta.
Ang Pilipinas ay laging nagkakaroon ng lindol dahil ito ay nasa so-called Pacific Ring of Fire, kung saan ay laging may mataas na seismic activity. At yan po ang mga balita sa atin sa Pilipinas.

pang sports naman, isang karangalan sa ating mga Pilipino. Ang nanalo sa finals ng basketball ay kasapi ang isang Pilipino na si Jordan Clarkson. Siya ay manlalaro ng New York Knicks. Proud Pinoy, siya ang kauna-unahang Pilipino na kasama sa nanalo sa NBA championship. Alam naman po natin na ang Pilipinas ay talagang basketball sports ang laging pinapanood. Ano po? At samantala, kung gusto naman po natin magbakasyon sa Pilipinas, mga kaibigan, kaya lang sa August na siguro dahil tag-ulan pa, no? Ang mga dapat nating puntahan ay Siargao. Yan po daw ay napakagandang lugar na puntahan. Pero ako, hindi pa po ako nakapunta doon. Kung mahilig kayong mag-surfing, Siargao is the perfect spot, romantic place pa sa Philippine holiday. Ito po ang best-known surfing capital of the Philippines with amazing waves, beautiful white sand that will take your breath away. Laid-back environment. So mga kaibigan, punta po kayo sa Siargao sa buwan ng Agosto at maganda ang panahon. Sa Palawan, famous sa mga nagagandahang dagat at majestic limestone cliffs. Sa Palawan, mag-explore kayo sa UNESCO World Heritage, Puerto Princesa Underground River. Sakay kayo sa bangka papuntang El Nido. Bohol, isa pa din sa magandang turista na puntahan, tourist attraction sa Pilipinas tuwing Agosto. Bisitahin ang Chocolate Hills at sa relax sa scenic Labor River Cruise, o mag-relax po sa scenic Labor River Cruise. Kung kayo ay naghahanap ng mapupuntahan sa Pilipinas sa buwan ng Agosto, punta kayo sa Bohol. At isa pa, huli kong balita sa inyo, yung Boracay, isa sa popular na beach sa Pilipinas, magandang mag-relax, kite surfing at affordable accommodation. So mga kaibigan, ipon-ipon na po kayo para makapunta po tayo sa Pilipinas para magbakasyon.

Mga kaibigan, oras na naman po upang magpaalam sa inyo. Yung Lord's Prayer po ay kailangan natin sa ating bayang Pilipinas. At maraming salamat po sa walang sawang pakikinig dito po sa Palatuntunang Halo-Halo Special tuwing Huwebes, alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Ako po si Violi Lesi at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga musikang aking ipinatugtog ngayong hapon. Magandang tanghali.